0: abetruni etie bena minyama wo emusani atwae waye irisada atumwe
1: so for me sina kona beye se wujina dem na wo ne wo yere ne wo ma ozo velias december no ma pega munsa anasa wo de enka ne se 1st january wa pon 31st no ko drufie wa so wo kunu sa wa so wo yere sa wa so wo man sa ni edim sa kafi emre na wie de na ka wo man wa sie ba ko wo kunu na kontia so wo yere no ontia so wo ma bi na kontia se na so so bu so ni na sa no pega ye wo de ma bedruni Everybody, why ye ye erisada? He was on his way. Why ye ye erisada? I do break. Freedom, I'm gonna say. Nade wode ye, I be through ni katala baya. Ye bekrana, ni nyama wo, ye twain.

0: Jesus Christ of Nazareth, man tobirian tobirian talabraskata. Kombli asikato, man sakata brakapa. Enen yumre siyebe bo makasa aseda ya odiye ni mwenyam kawchwedi ya mponyam kupon. Wawbo soni asasi wa chiri weni mnyami biye ni ho. Ubiye ni wedi ni tutu wa yeye, dabi unkuwa uye nyami. Udasuye nyami, fiti tribesi ene udasuye nyami. Eti yesi uni alpha and omega. Enfiti asye ni ewe nyam kupon. Enen yumre siye da wasi. Ye pejao, ye tuntumu, ye saudiye ni mwenyam. Ewa pempesu odi ya my gana adu. Anye ni ahondi, anye ni tumi, anye ni nyansan, anye wadomu ni humo bro, anye wate ame biye de basuye suye na natwe, anye wadime de wasuye do ni brimu, anatwe yimi pefasi nchen, de fami mkasa chere uma, de bemu suyo niye sami chom, diyonsu nje ni nwa hodi na bemu bu, de rinde asuwa san, anye wadi wasembe kwewe yeno, na wuna mutumi na hondi so, ama mkurimdia ni nidia. Mida wa si. Enana jesu wa biye kwan. Awo Jesus dimu. Fajidia kata amen. Wadafuwa na nyumri. Senye dari da unimuno. Ebira na sun. Feu niya feu dofo. Feu wa feu papa. Nekache ni se. Mwade nyina ra. Musumfu mwade nyina. Prophet Selasi. Yeboni mrani ya jade pa. Wajibra nyabre atina kwenyasu onu benye akasun sumasem hintasem futisabri kwezise ni brebesun kash ewadibe nyame na nakuwa suye nakuwa na nasem suye nasem menkoti nyame asem menkoti nyame enfame penye bidibi michia nintini ni mberempuan ketechie ahemfo asofu wane difuo abre ni abre biyo mwenye abre etie minkatie mini yetuwa na mo no nyakupo su nam ni tumesu e dani hondi etie ni ma michie wibiyara enana jwi wate minkafiti mresanti ni ema bibini si ukwana wachu wimu tumrikana etuwa na mo yenshia yempubu nyami tumino nyami ya hondi enchire gana fu Nyame eye ne juma. Midi in the prophet Selasi. Ye bwane mwanani eja adepa. Watina na pa mi jibra nyabre etina konya kashi yeso. Nema usu doto. Aye sunsun juma. Ache shebre mo kashebre musem. Edi yi atu yi. Ye shwe jina ye. Enton buwa sasa. Enumi edabla eda ebusu yano su. Adisi yonbi eda wabera bosu. Wa hobi onemu nyamye faye so ama osu utibia na sesa osu otumi adia dansie menu kase me ni problem ada osu ana minim dia onemu ba dia ba kupena menim se twedi amponya krupo bese ya dom awbo so ni asase obetibia ni mu a tibia nom esesa So be juma ni mwa, e juma ni esisang. Enfa upe nye bribiyo. Nyami nkwa na yusufre ni onye dano. E china, mejibre, anyabre, na matinasi ayo sunshu me juma. Senya, dani dana se mneti ya omi ya meni ukasa, me sisi se mpre mpre mono. Oluma menya sorry biyo. Na sunan chese maja sorry ye. Ane bibinti. Nemo ni mijibre nya breti nasi yesu sun juma. Eshe ni pa one on one. I feel a spiritual consultation as a counselor. Fiti anapako siye nyumre. Biseme jume diyasi na anapa nonsiya. E nyumre nonsiya na mapon. Empo bursu chereso. Nasi ebiye we jume nti. Anasi watu kwa fretire Empo na obe du Desu mpua Nasa kombo mpua Yenya brede beshe u Ande Fese mifami penye bibi Yesu kase nyo osi Adichi yo osu Oye di osu mani edebe ne juma Fese obe du bibi na hondi na san Ahi fa na ochina yeshia. Fa ka besi la pass. Udru la pass. Usu ko tabora. Fa tabora la jika. Na kase upe obesi wo lighthouse. Usi ajina hone framing. Bedi mitete fu nbetu jwa mune simu. Na wachina anase na wachu imu. Medi jumedi ebi. Anase medi asem ya tuho. Asema mede tuwa na se jumedi ya medi ya tuwa me bon humpaye ni se. Ni asai ebe nyani. Anase di asai ebe bon kumu. Ane. Besi se. Di asai nube bon kumu. Anase di asu e wunu ebe nyani. E diye ne e wuna diye na asai. Mami papa. Bibia totima wa wabere bumu. Bibia say e wujumu. Bibi asai ewa wawadie mu. Bibi asai ewa wakwensyo mu. Bibi asai ewa wabrabo mu. To the stand se. Aye yadie nkran kod ya boy. Dru suwa. Dajin kwa nana. Anije se ma wumu nu se. Sun sumeja adipa. Nyanku po na mne tu misiri duya hini duya dubna. Na hahan nintani na duma chedi ya domi wasi endi dia na banu yanfa na hahan ya de ensa ya de wa te o ya de wa no so ya de ensi yesunsum ya de ya tumi no aman humre so si yesunsum ya de ya yensa ya de si hunum ya de ya Yan kadu brani fan siyeni. Yan fan jufu sa yadiri mu. Yadiri be na yali. Ebe chumia ye echele yadiri. E radia mahu kwa yin. Ebe chumia diabetes. E radia mahu kwa yin. Ebe chumia ye cancer. E radia mahu kwa yin. Ebe chumia ye stroke. E radia mahu kwa yin seye sa yadiri. A bet you may a fibroid. I doubt him. I better add this one. A radia mahuqua say, yes, sa fibroid, ya de fuwa quenso. True, a duma chedia. What did not do brandy the Abian Hin Suedebe? I bet so ya de mahue de buato. Make us a test you in the soup. Why you be a sanker, but also a twinkle? Make us say, you saw your garcoma and twinkle. Messi chedi ampo nyankuru po bese yi atom. Wa chemi dwebi dudu kromu suyo. Amo ni swadi hunumu se. Wa tesi we nisu. Wa wanya glaucoma. Mempe dwebi na hapain. Ani dwebi ni di adye ni sid. Fantesi eni. Na mi fan chire wa adye faye. Na huye a etene suwe ni suwe beko ama wato. Sampe ye funa uba. Siye susu manase huna mafamu. Waye biya suye funi ntumi ya debe tumi ma. Wanyamiyama ye tumi. Saye debe nyi. Ye saw yadie. Anase ye fanye satu ye funo su. Anase ye mpe dupena fama u. Ye fanye susu juma. Ma ye funo no. Emma na usugu edebe na untasa. Menu kasei. Utama suwa saka otume wu. Na suwa wu ntume ma. Adinti na osa ebano sa. Yena na mbube bise. Usa humamna se ochuna ima bibi ya debibi kurum. Edine kurum. Na edie su de dimu. Na sebibi kuremua. Ewase edebe. Yitrato chune. Na wu. Utuminya huto. Wala fo to ene yento. Uto nye yento. Wajibusia, opobusia kusibusia mu. Ama ne, ekacha uwosia. Untu ni mpiempu. Na otu nye kutina wujumu. Tumi njine ura ni urade. Deje metina kasafidia wesuwa mesi. Onyami nesira. Tio. Mesi,
1: onyame na eden ene sira na so onyame sira na o sira no o defo ni paso bisa wusa wo no bu afu no o wo ifa
0: hallelujah gosh
1: o bu afu no e wo him bra yendo suko osunsun yentu bu afu no emre wa bra bum se ne be osu be jina no wasi pie sita uyo ba osisu awadie huwa ya ten promise and fail disappointment eni udiye siye edie ti neba nisa wabisa uhum abba igua hugua kosu wabrebumu ache se shini huwa uya edeba ye ye bra wachina na patredi ampo nyankrupo bese yadom ebefa prophet selasisu ama sabe igua niye gunu amo ho ato na no akredi ba menche papa ba mcho si papa manya 72 years menya juma enya 5 million david mimo febre mu ebesu sabre wasi emre bi etwe mu oti koko awonya sikai fer 10 million ye franeni for 5 good years no nyankopon nam ni tumi so ema na ni yedebe ehunade ebusue bi ani musam ebusue bi o sabe ta frache muma mu ye fe e muma si pisita na sue tumi nko wade ebusue bi ho a e muma etiko at e muma ekuta ni monyam tikonyam bibie bi nansusu yen tumilti na bema hufa ukwewe ye ade nchina wase bani sa ayebia wako babu sa unkrabi ya nasi wabi sa ususum ebu siyobi ya homu memano ye mombra nchewu achaye 45 years abuswa ye 50 years wase erebe ye kunu frati asifu wasa asesu adentina o seba ni sa abusiye bi ho e ma be siso ye be wo ba ku mienu miensa ena enum e be su no bi ene ni papa e ye busiye mu biade ya na se ye usabre e nuti na wase se o ti men kai na na dwe ya e fi wo chi le ko tu bi to da mon ye ye ni se mu ye wa di kudia e si kwan ele kwaya usube tunia faso edebe edi uhunu mami papa menti nasi fao saye so demri famu nenka sebe ye ye mibiela etu mame mfremi kache mse papa bompaye mame asofo bompaye awo telefu suma wana nye neu but upe the real testimony ya awo so utuwa na mo wabiyo se papa ma bre papa ma bre he ya putukura ho yo kura pa ho na yo kura kunkun oni nyina yo kura sunsun e do omtam ade ntina make asa ye odifo ye na odifo oman mu ye wasofo ne wasofo ye apostles ne apostles but there is a different behind sunsun e ada entam papa ochira me jibra nya bro na mai sunsun ma juma meme de fe de fe wo meme tu ala nisam tira wo me yesum suma chuma kasye apu ule ubusu yenum ako fo yye diye unsira edi abre wo unkwane ya sobo unkwane ya sobo subo seri tumi mamu enfama wo wawa kura akwa otume nkasa otume nante afedi omusi ye usioba memo si asia se usuo ni ba eya homo ni si seye eya tidie bi nti ana aba ni sa na si o chira so beto ana mo a osuro be kasa amankunu ya yodia akwanti o ba ko pese ko wan nanti akwa pra pra na susu akwanti no entumi ya debe entumi mam aden na koso di na koso di na si enu na wose utumi to na mo no be huno ode huno fo adepa papa e de me ekoso mabrebumum me pese mu hwe na me hu ukatro no Yona chapter 1 Bible say buru pempeso bi a Yona ade ne ho ya ne musuo ekoko kan ugrofo bi no omutwi ntonto na tonto no omutwi ye no ebo Yona no omuyedebe omuni yedebe eto nsuo no awo so bi firi wato mu obi aye koinsidia ma wo obi aye standing block ama wo but I was a sani pakronu umma hukwa ino ufri wabra buma uhunye debo hunto wo watina na watimu ampaya eja na se eja suwa na eja wala pasta buda euradi nyankudu pobese ya dome euradi na nakua dipaswa ya nakua na nasem suwa ya debo ayo nasem misidi yo ube ya debo ebe nyani hallelujah Well, yani catch a sicker, say a sicker. Nasu don't pebble young pana.
2: Ezekiel chapter 37.
1: What's in sicker? Don't pebble young pana. Now catch a radis a radie. So don't pebble young qua. I just saw a radio pung. So a proper bet to get you now. Sabra boni betu nye tumpon Se juma ni betu nye ye yea A jese wadi bam
2: Hallelujah
1: Mikia su nsume kenifu Mene nume difo ni mene nume asempakafu Ni asofu wa benya bribe muti mia Mudi akuma petu anamu
2: Mikia bibi alawe yuradi yesu yudu mene nache
1: Tome yena ye wadi dia Nyami kache seke se seke Nasu dompebe nyankwana Wase rati Se dompebe nyankwa Ajis opemu Wankase anyo Wankase metumia yo Wase yo jis opemu Anajwe Na watu yudu Sobe tuwana mwa
2: Ewadi bebemu Mesi awadi bede obepem.
1: Mesi awadi bede obepem. Anaje wani wenda suo. Wani ukama fuo. Wani na osu afreno. Wani oni wenda suo so. Bravo se no menka jori ni hutu ni paso. Nori ni huna merebe eda basa. Beta anaje yi. Soloma chedi ampo nyankrupo bese yadom. Abe wenda suwa. Diabetes asiebe tu. Echira asiebe tu. Stroke be ko. Ahuntire be ko. Sujedi be ko. Eka be ko. Ohiya be ko. Ama mkunibye. Ayawudia. Efe se. Sabre si safu onu. Oni nye urade. Sabre si safu onu. Eye urade. Obi chemi anachain. Obe kwa dikete su ni yama seno. Again, children, you must say no. A father says, son, say, hey, obey and crow for your hey, obey soon, Diano, and any bed da, and any bed da, and any bed da, and any bed da, 77 previous. Adia Betino, Nana Yase, a Fenum, Adia Betino, Nana Yase, a Yanija, Adia Betino, Nana Nasini, and Ebe, to Tumo.
2: Beloveds, a better day. What you mean to Mpon Abrabom?
1: A bear gang, what you mean to Kounum Abrabom? What sin an apa? So nyamin na mizike so kasaye. Ema don pen hwa kukwano. Enyam kwa diya. Enye nana chwe. Na watu yinu mi kachiro se. Adi biya sewa wabrabom. Adi biya sewa wotunum. Adi biya sewa wositinamu. Chedi am probemu ama mkurimi ya yaudia. Because my Bible said, the rejected stone shall be the cornerstone. Ebuwa dasi fuwa chua chene. Eye chua sibu wa tuturu. Mili yapa utebe kana ujui. Niasai ebebe yeji. Mi papa utebe kana ujui. Wajuma sayi. Enamsomo yire jawo. Minya bema wajuma sai enamusua amu yire jawo.